ay dale, ay dale, ay dale, mami, ay dale, ay dale, ay dale, ay dale, chichi. Como si